Moringa nyeka ra wade clinic tangno. Tangwa diphtheria yo. Diphtheria ka na je matar na je bacteria tangno mambata. E ngare na je ni nongam dem ngara kada ngamre yo. Na je diphtheria ka kaduni me matar mat e na je ni kanongam dem ngara kada ngamre ara kulugulu kam tanje je e mangeba na re chimoy a hatchu da amdoran. Ina ka diphtheria ka nongam dem ara kada ngamre e kana op e kadini ka matar ro mat. E nimira ka kadangamre ka nanje matap e maraya ka kadamatar mangandap najini yo e bacteria ka kanawo ngar najini e gadini me gurgi e matap de najini najje mangini tengtama haram ko silba ka maya nangandap najje bacteria ka berim ina kanini ka nanganat ko silba ini yo e bacteria ini ka wa ka berim odar mangini ni ini ni ka matar nat Najin America are a lead with anjin jim. In a deep theory, a case, the Ganedi. Nimeka are a tissue, naji jip mum, naji kaligo, naji jip mum, manaka jip mum, kalamuk, jip mum bana, naji manaka lupakta, ara turk. E manginimiraka, mangipataka, mangin and imapul no. Kama jerime meduro, in a kamangin and imapul. Kama chuka, tamjektoran, in a kamangin and imapul. Ul kamada dida ara putak ina kamangin ene mapul. E chegan kamadam no mor karuni me ina kamangin ene mapul. E nime ka mangin lupak no ara taipini nye. Ara gulgulu tanjin jem. Ina ka naji bacteria ka man pin nangan doran ara mangin nye. Ina ka mangin ene mapul. Ura ngata ka gulgulu no kuntama e bacteria ina ka nungam dim ara kena kamere. Pataka naji vaccination nat no ara clinic. Inaka kanyual, inaka merama mata diphtheria nat. Sabata ka turna ar clinic, vaccination nat no, ninye, mama ninye, kadangalandar, kadugununo, inaka vaccination matapata yo. Inaka da community kanyika, safe matagira. Ambaya.